0: tau nu ia il fam sinonga su su nga mo mo al fam sinonga o fanua ma suafa sa fa tonu fo lau le fa ai ungo le la si valu li marua o le tau sanga ia fe se lau to luiva le o ai ai ai o le pule le suafa mata afa o a maile e ai le ai le ai nga sa le valasi o le isi fa ai ungo na fai e le tau sanga ia fe se lau fitu fitu ua ta oto sa fa tonu fo lau waifo i le fam sinonga I lana I loilonga ma o se fai unga bo ta oto ai le ta iala. E tu ese ai e le faa msinonga lea pule. A e tofia se nofo pe a fai ua le maua. Se auta singa o suli I se e umia le suafa e tau sia le a inga. Wa faa tunuina le faa msinonga ilana faa I unga. Le faa tino loa le faa nofo tupu le fionga faumuina o papo so na I oeti. E tu so tu manganu o Samoa. Ma tu inatu le pepa sa o fai mo le lesi talaina. E tūsa o mana o mianga o le tū la fono o whanua ma suafa. O le mai ai le safari le ua mawai o le wha uruino suafa o sui wha atu tū. Mo le pālota le titia le tū malo pālota o sāwhata lua. Wa wha ilo ai le komisino whai ngā pālota e tō tolu sui ua le stala. Mo le whai ngā whirifiringa o le ato e sa iri ai. Se sui usu fono I le pāle mene o le I tū malo pālota. O sui wha atu tū o wha ilo ata ma suafa. I faa sara longa fala wa I tere le official komisio fai ngā palota. Wa au fi ai tamali e toa lua male sui tau vata mai tai. O I lato wia e au fi ai le sa se eile no fua sa fata lua. Le fio ngā tu ia pua fua tongi le toa. O le ato vai le vanga faa upu fai o le faa tua tua I le atua sa moa ua tasi. O le sunga ia le leua sua tanga aso. Male sui tau vata mai tai. Le fio ngā tole a fua lo salia sa ngā lala ni umata. O le ata uwa ila ua o ni sui tuto tasi. Wa fai loa le te tae o le vaenga e pui puia I ate tau o tangata I tusitala. Wa fai ele fai unga lana pati I faa upu fai. E le ai so lato sui faa tu mo le palota le titi a safa ta lua. Ai o le ata pena mo se isi palota I le lumanai. O le sato na ina te neina a mato na faa tino ai o le official komisio fai ngā palota. Le le sitala mo tangata palota o le ai tu malo. I la tou e fia maua le avanoa I le pālota mua mua po le pre-polling. O le asoludo le vāia sunei, e o atu aisui o le ofisa o whainga pālota, I nuu mafio anga o sāwhata lua e whātino aile le stala. Ma o senga aluenga e mai ai le asfereide o le vāia sunei, lea e tāpuni aile le stala mō le pālota mua mua. O le asoludo le asovalua I ulai wa ato whaina e whai aile pālota mua mua, ai asfereide ai se furo I ulai, le palota lai titi a sāwhata lua. O tāpenanga uma le whainga mālo talu wai le whātau wina o le vaa la upase se fau, mō malanga I le vaa upolu ma savai. Wa whaalie le sā avea ma minstao ngā luenga te tele le mālo, e au fia I le wha laputonga o vaa a Samoa, whapea le pūlenga o wafu ma tāulanga, sā whaatino ina ua wha malie ina uma ia inga wha le tūra fono. Ina ua tāpāle tō wha ia olo fiti wā aiso na fina ngalo. I le whai tio ina ai o lea fua fuanga. Ma taunu ua ile mālo I le wha ai unga I le le wha o ngā ina o le waa. O na I le sā o ngā le mū. Wa wha li e lea tamali I sā avea ma minista o ngā ruenga te tele le mālo. O le wha ai unga lava lea e pule ai le mālo. Ai o le wha tau ino le waa na whai e le mai o sua suenga in sinia papoto. I waa la upasese ma le sā o ngā le mū o malanga. Ilungo le sami.
1: Ole mainga le vaa. Ole kalu sanga ma le proposo le ale ulenga wafum ta ulanga le menea. Ia ke mga kua foi I oe au tanga vaya e ia I lava I a whainga wha vaya le mahalo. E wha ngā solo I e kua inga mea wha apia kua inga ki inga e I a ulenga taikasi ia. E a maka mayong kalangoa mai o ile poat a malmaka ngā luenga. Ia whapelo e uma ua lako whapea mai o lako a ki ngā elea. Ia o ngā averola ia I o le CDC. A, le e whongo a kua ka pengeka ma whaururunga mga ngā aluenga. Ia, e au di ili mai ngā ma wā I di ili po o le aset se a fo I se whakakaunga mas whai unga e whai iai. Ia, ngā o fo I le CDC, a pāsia I ngā, a, e ngā uumanga whai mai le wholasa ngā le ale maka ngā ruanga le pūrenga le o wafu mkaulanga polisipa. E a umalanga, onga mai lole avi o le tender sport po o le o le komiki o kawafonga I anga whaalu fo inga pasia.
2: Onga murimuri a kulona ia ave a koa li poki ma meangi I kongo le welka pingeka. Nga lae sau fai u Miami skama le fionga palmia fo inga kaimi. O inga lae au hili hili a koa ia maka upu I se finga ngalo le kapingeka. O le vaalea. Ma pasia uman nga maka upu I kongo le kapingeka ia umai le vaa. Ia imang kua fo. E whaala ngolango lava ia ura sa ave a miska nga kaimi. E whaala ngolango I le fau kuanga. Ale kai kai fongo le poan. Ia malako kula malako komiki ako ia me se fo yor pule nga nga kaimi o nga la le nga fa vai lo le o mai ngol va mai sa ofisi ding ye fo la kula nga o li pok nga pipi ako ai li pok ye ing sing ye fa piko la va o le kampangi le nga mai le nga fa ka mai le va nga o mai nga I oi I o ka ele I oi le va sa vai ma porima Si ola ko kilo kilo ine maururungo ngandu e faonga e mfaing faonga e vaa pele ai. Anga nga mayala ko faukuanga. E kala fea nga ile leile vaa ma malea fo ima basa vai. O nga nga faa vai ei. Mawau fo iyo ka nga vai eo kele faa longo se faa makalanga ko ile. O ke kilo kilo ili ipo ki a ka kangaka ka mai nga. Nga faiyan faukuanga e a fo iye. E au mai le vaa le mo samo. Ele nga ka fo ele nga. Ia o... Ola fio nga atu I loma ua o kaufua suafa o le sa avea ma makaikai fonga. Ole lo ia si ingia lea sa amua sa fama singo foi. Awa kele ama sa usalonga I le teiminge I le vaikau o le safa inga lea. Ia e pei o mea nale nga fawae se fa moe moe foi. Eka kau nga au mai le vaa lea. O asa pi o mali poke insingi ai nga I kokongo. O fa mau maunga ma o la foi I kokongo tender sport, fa mau maunga ia, la foi kokongo le o le kapengeka, la foi e mau I kokongo o le pūlenga o wafum kaulanga le lako ofisa. Ia, marekele ai o le ngasu ma le masau saro solo I ngei mea ma kusikusi nga lima I e fai.
3: O le asa upina ngalo o lo I le tūlanga lea ua wha'a wawaiona au mai le wa'a e tūsa o le wholasanga le pāle mia le mta upul nei le pāle mene ma le au mai o le wa'a o na toe wha'a tau lea pēlisi ina ia toe wha'a ola I tūpela mālo e au noa ma le wha'a o ngāona o le mau lea e le saonga le mū
2: Ia, e pūte la wale ia le fionga le pāle mia ma lang wha'i ngā mālo polan me wha'i ai I le wa'a lea po o la se kūlanga I ai pe a whaire ngā uta ngā waia. Ua pēro ngia o marifai ngā mālo karua I li po kia rakampangi I lea ngā lea o mai I le wa'a. Ai I lo ua kari kōmunga o la sa whai mariko koa mea a fuafuanga fo I ale pūlenga o wafu makauranga. Wha'a pe a I marakampangi ngā o mai I le wa'a. Aua o le wa'a uta ngā waia renga uwharongolongo kunge I le ele saungoanga kai kai ele kuangai fia kulep ole va e fer wa ilungo ole ole vai kafe ma le ma le pere se ele o fer wa ia a kong se mo ka ngole I va ku mo me o video se sa po e I ma ko ole va ma ko o I ole fer wa ile la o pase se Australia ia o ke le angi me a o ole le Sir sir ko ko amane me alor ko fale anga fuwa au ole sirsila po le ale me kau onga fai I kūlanga o mea langa le fau ngā kupe al maro. Ai I le fesiri le apeo ngai kūnga mai. E pule lava le fai ngā maro po le ale me e fai e le vaa. Ai ua ngai mai mau kupe I a ua faa alua I ole faa kau ngā le vaa. E ole vaa ke le lava I le e kalafea ngai le I alonga kau ngai ai. Ia malisi mea. Ko e sa iri le leima ko e vavaa I le leila vai I li poki le ngā umai le ngā mga fua I o ngā whaka umai le vaa. E vaa I pē karawhea ngai, pē a whaa pē uare kari kongu se kala ua mako whaka ki ai se whai unga e au mai le whaka umai le vaa bōsa vai.
3: Ole ye ile fina ngalo le sui fai pule o sanga nga tasi. Ina ia fai se komisi su esu esa ili ai. Po fele ye se fale tonu te penanga le vaa wa leu fa pe mai e le saonga le mu. Masa le te tau ona au mai le vaa.
2: Oanga ole kuranga la nga ole ya o yei ia me fa pe. A fai vo fa alise fina ngalo o le fionga ya lo au no tau pule. Wakala fea ngai. Ola fuwa ia loa ule maa saru salonga onga ole kele o faa makalanga feu ya isolo ii. Onga pele ya kangia mai ai. E ingi mese se nga mako faya malipule, nga malipoa, malife nga malo nga kai. Po maua ingi mea ngi mako kupe, ele mafai nga mako faya nga ambea. O kupe umala vai fae ya fuwa ia de malo. E faa ka ume ingi mea ke kele faa pea. E ngi vaa mangi me vaa penga. E le ima se miska kango yek. E ave u malawa ile ofisa o kupe. Pasi ya kui o le ofisa o polimsuko sili. O le pea luar nga. O la ue faye fai unga pe kongi pe le kongia. E ae pe ya kilo kilo le mber nga. Foile le ua kusko sili masolo. Ae le famangingo le lele fainga o saungwanga. O le melanga o saungwa iei ia le suida leo le fionga le ifaipole ialoa. Maanga ialola le nga. Maanga ia ae failol su suenga. Suwe suwe apu oise singa mawesanga kala i lea mea a lea nganga a ko le fainga o lea mea. Onga o le faukuanga mai o le ofisa o wafu makaulanga. Ia fapenga fo ima ma le ofisa wa.
4: Ia wha marulu atu anu wau tiuti tatu teimia le te tai umale wha tata nonga misi fai tatu telefoma Samoa. Ia ole si fai kalala lea tu si tala lea o makuai ese ale ku ura uaru ngai ei. Sa ole kala vuda nga maka mai o kau feo lolo ala umai fa makua ese aso. Ao kaya ka fuke nga makua I fai fai a kalos ko ingo tule pa. A ole wau koe mai olo ole ale mea olo mfai koe fai ero koko koko se pale mingi. Wa umma ko mai mau koe mai kako se furu bingu. Kyo ke mai kako wako I ka se furu bingu keo tupi e tipi au tanga mai ya ia le li isa bia ma miska o afei a transportation. Ia po awala fi malanga inga. Ia olo ngai kau kanka kau kala mai olo le isang kupenga mo wale vaa. Ai aun tātou mantua, I ka ilupu kōwa ai le wā. A o ti te roa ui le wā ala. E whao ngai pāra langi runga e whai e mō mō pāki I hui kirisi masi pengi kruus. Kōwa I wā anga e pese a lia e manga lua lalo e kusa o lalo e o e nafe e empty. Kusa ngore kua e lua peia o whaingoko o wā whangoka I lās. E fa pena fa sanga va ale a o va fa pena ia le ba ka ka le kure pa e le ka ka ia nga se va a wa a ka ia lo le siku e o le nga me fu le na le sa ta la no ia na pa ti le la so o va ani ta la wa tu ka la we ma mo ma po vi ni usi la mai o le vi ka ko le siku I bo le ngongi a va ko ka ko fa nga ya lo ku kuila a le u mama mai bi pia fio va wa bole bole anga ai ole tu langa le na ole va ai la u ti ti lo I pe ve ko ka po ka me ke le au se ko se fa ma lo lo ye ni ole nga vo ko ke le la tu wa ta ba mai I ko fa lo ta la lo o ku ya ta ma ta e le lo nga sa mi sa va I ma ka ma ka ya le ya nga lu sole Baka wa aile wa ake lele alu ngei keminge I sa wa I emuli fanu sa wa I sole a kai a ngere ngaru ke wa e koupe I ke kau mai e fu lele mai vasai e alu lunga paka ku mai lano e le au ngai la wa ai e la u ki kilo ngai ai Uisi mai lau fafo ang tatu talo talo

0: ¿Cómo
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
2: Still sharing the world with you on 98.1.
3: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
4: Mabuhay!
5: Maayong gabi!
4: Tadus kanu!
5: Mahay na banggi!
4: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
5: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
5: At syempre dito rin sa Down Under.
7: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
4: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
7: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
8: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website, 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane at ang oras po natin, would you believe, 24 minutes pagkalipas po ng alas 6 ng gabi. And of course, gusto natin ipaalala sa ating mga tagapakinig na ang Filipino Radio Brisbane ay may limang palatuntunan tuwing linggo. Other than this program, the Magandang Gabi Brisbane, which is from 6 to 7 and via 98.1 FM, the remaining four programs are on Global Digital from 9 p.m. to 10 p.m. Yes. And of course, if you miss listening out to any of those programs, including this one, or you just simply want to revisit the program, just go to 4eb.org.au/Filipino.
2: Yes. And sa mga balita, lumakas pa ang Typhoon Francisco nitong araw ng Lunes habang nanatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
1: Ayun, Reggie.
2: Ito na yung sinabi ni Ms. Reggie kanina. Sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, batay sa 4 a.m. weather forecast ng State Weather Bureau, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 715 kilometro silangan ng Tagigarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 140 km kada oras at pagbugsong hanggang 170 km per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Ayon sa Weather Bureau, posibleng magtaas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at Silangang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Batanes sa mga susunod na oras kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng bagyo. Gayunpaman, sinabi ng Weather Bureau na mababa ang posibilidad ng direktang maapekto ang bagyo sa kalupaan ng bansa. Magdala naman ang malalakas na mga pag-ulan at habagat o southwest monsoon sa Visayas, Mindanao at Palawan. Inasahan ding patuloy pang lalakas ang typhoon na Francisco at maaring maabot ang pinakamalakas nitong intensity bukas.
1: Ayun, which is just a few hours from today, from right now.
3: Alright, 24 na Pinoy na nakulong sa Russia dumating na sa bansa matapos ang apela ni PBBM kay Putin. Dumating sa bansa ng Sabado ng Linggo ang lahat ng mga Pilipinong pinalaya mula sa kulungan sa Russia matapos na personal na pakipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bumiyay ang Pilipino mula sa Krasnoyarsk, Russia,
1: kaya mo yan.
3: Patungong Bangkok, Thailand, kung saan sila hahatiin sa dalawang batch bago lumipad pa uwi ng Maynila via Philippine Airlines. Dumating ang mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal mga hating gabi sakay ng Flight PR737 habang ang mga natira ay lumapag sa bansa mga alas 4 ng madaling araw sa Flight PR733. Why is it important to mention the flights?
1: Yun ang nakalagay sa article eh.
3: Napatid, there might be a...
1: Kasi they'll have to check the manifest, diba?
3: Nabatid na halos siyam na buwang nakulong mga Pilipino sa Irkutsk, Russia na walang formal na kasong kinakaharap. Naayos ang mga pagpapalaya sa mga biktima matapos na personal iapila ni Pangulong Marcos ang kanilang sitwasyon sa kay Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, nirepaso ng mga otoridad sa Russia ang kaso at kinumpirmang walang nilabag na batas ang mga Pilipino kaya agad silang iniutos na palayain at i-deport balik ng Pilipinas. Oh, di ba? Mayroon silang Philippine Independence Day.
1: Yes.
3: Delayed ng konti. Sa June.
1: What else do we have?
2: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng karagdagan ng 3 bilyong pondo para sa Department of Migrant Workers upang matiyak ang ligtas na pagpapauwi at kabuhayan ng mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kagamitin ang pondo para sa mga buong proseso ng saklolo kabilang ang tulong bago umalis, pamasahe sa eroplano at mga programs sa reintegration o muling pagsisimula sa ng mga Pilipino sa bansa. Batay sa huling ulat, umabot na sa 10,446 na Pilipino ang ligtas na naiuwi sa bansa sa pamamagitan ng mga humanitarian flight ng DMW kasama ang mga may sakit na sinaklulohan ng mga financial ng medical personnel sa eroplano. Sinabi ni Rektor na direktiba ng Pangulo na bigyan ng tulong ang mga OFW hanggang sumakauwi sa kanilang mga probinsya. Pagdating sa bansa, makakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal, psychosocial, counseling, medical assessment at gabay sa paghahanap ng trabaho. Para sa pangkabuhayan, nagbibigay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng hanggang up to 20,000 na puhunan para sa mga gustong magnegosyo. Nagdaos na rin ang DMW ng 15 job fairs sa buong bansa habang naglaan naman ang Department of Education ng mabilis na proseso ng pagtanggap para sa mga bumalik na OFW na lisensyadong guro upang makapagturo sa mga pampublikong paaralan.
3: Do I continue?
1: Yes, ma'am.
3: May obligasyong si impeach Vice President Sara Duterte sa taong bayan na dumalo sa kanyang gaganap impeachment trial at haharapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ito ang binigay diin ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ayon kay Ortega, kung nagbabalak si Duterte na tumakbo sa mas mataas na posisyon tulad ng pagkapangulo, mas mataas na pamantayan ang inaasahan sa kanya, kaya dapat siyang personal na magpaliwanag sa publiko. Kayunpaman, naniniwala si Ortega na hindi dadalo ang vice presidente. Aniya, bahagi ito ng estratehiya ng kampo ni Duterte gaya ng hindi niya pagsipot sa mga nakaraang pagdinig sa kamera. Sa kabila nito, tiniyak ni Ortega na handa ang mga prosecutor sa anumang senaryo, kabilang ang posibleng pag-boycott o papahaba ng proseso ng depensa. Idinagdag din na ayon sa huling survey, 8 sa bawat 10 Pilipino ang gustong masimulan ang pagdinig upang makuha ang mga kasagutan. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senado sa darating na July 6 upang mailan.

0: Ayan, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And ang oras po natin, 39 minutes pagkalipas ng alas 6 ng gabi. And to continue our Filipino news, what do we have, Chip? Miss Chip?
1: Ayan, naglabas nitong Sabado, June 20, ang Philippine Space Agency, PhilSA, ng satellite data na nagpapakita ng mga pagguho ng lupa na dulot ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Ayon sa PhilSA, natukoy ang mga landslides sa ilang barangay sa Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Tinatayang nasa 137.87 hektarya ang nakabuo ang lawak ng mga lugar na posibleng naapektuhan. Ginamit ng ahensya ang mga larawan mula sa Sentinel-2A at Sentinel-2B satellites upang matukoy ang pagkawala ng vegetation bago at matapos ang lindol. Ang vegetation ay tumutukoy sa mga halaman, puno, damo at iba pang pananim na tumutubo sa isang lugar. Gayunman, sinabi nitong kailangan pa ring beripikahan sa actual na lugar ang mga resulta. Nakatutulong ang satellite data ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa pagmamanman ng sitwasyon at pagtukoy ng mga prioridad na lugar para sa agarang responde. Samantala, bumaba na sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa lindol habang mahigit 1.45 milyong katao o higit 348,000 na pamilya sa Mindanao ang nanatiling apektado.
2: Wow, galing magbasa ng numbers.
3: Yes! Kapwa nag-uwi ng medalya ang magkapatid na Carlos at Ildre Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships na ginanap sa Zunyi, China. Nagkamit ng ganitong medalya sa floor exercise final si double Olympic champion Carlos Yulo, habang ang kapatid nito ay bronze medal matapos ang historic podium finish. Mayroong kabuuang 14,700 points si Carlos, habang silver medal naman ang naiwi ni Shoma Tsukeyama ng Japan. Habang mayroong 14,300 si Ildre na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Gymnastics, ay nagkasama ang magkapatid sa isang senior level podium. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkalaban ang dalawa sa Senior Asian Championship level. Mayroon pang dalawang event final si Carlos sa araw ng Linggo, habang si Ildre ay mayroong isa pang apparatus final. Good on them.
0: Yes. And let's proceed to our international news.
2: Sa balitang pandaigdig, Trump nagbabala sa Iran na muli silang aatake kung magmamatigas ito buksan ang Strait of Hormuz. Nagbanta si US President Donald Trump na muling magsasagawa ng military action ang US laban sa Iran kung magmamatigas itong buksan ng Strait of Hormuz, isang pangunahing rutang dinaraanan ng langis at kalakal sa mundo. Ginawa ni Trump ang pahayag matapos muli inanunsyo ng Iran ang posibilidad ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, hindi pa natutupad ng Estados Unidos ang mga pangako nito kaugnay sa pagpapahinto ng giyera sa Lebanon dahil upang hindi muna sila makipag-usap tungkol sa mga sensitibong mga issue gaya ng kanilang nuclear program. Sa kabila nito, pinangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang pagpulong ng mga opisyal sa Iran sa mga opisyal sa Iran sa tulong ng mediator mula sa Qatar at Pakistan. Binigyan din niya na nais pa rin ni Trump na magkaroon ng bagong pag-uusap sa relasyon ng Estados Unidos at ang mamamayan ng Iran. Napag-alaman na hindi nagkaroon ng anumang joint appearance ang mga kinatawan sa dalawang bansa. Nagkita lamang sina Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa isa sa mga mediator na si Shehbaz Sharif, ngunit hindi siya nakipagkausap kay Vance. Nanindigan naman ang tara na hindi uusad ang susunod na yugto ng negosasyon kabilang sa mga usapin sa nuclear program nito hanggat hindi natitigil ang labanan sa Lebanon at hindi natatanggap ang mga pinangakong benepisyo sa ekonomiya ng bansa.
0: Actually, nanonood ako kanina ng video and nag-walk out sila.
3: Oh.
0: Yung dignitaries from Iran.
3: Yeah.
0: So Vance, J.D. Vance was talking to someone, then you could see na nakita niya nag-walk out.
3: Mm.
0: Then he went to the reps of Qatar and Pakistan, and yeah, they just said, yeah, parang umalis sila. Mm. Walk out.
2: Yes. But at the end of this, gusto lang naman ni Trump ng Nobel Peace Prize. You think he'll get it?
0: Moving along, what's this? Ito, meron tayong, ano, meron tayong kanta na bagay, Yakap si Dilim. Pakinggan natin ito. Wow. O, diba?
2: Is it for Vance?
0: Ang bigot.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Anyway, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, we're in our last segment of the program. Ano pa mga balita natin from outside the Philippines?
2: Yes, nasa ilalim ngayon ng matinding init ng panahon ng Spain matapos maranasan ng first official heatwave ngayong 2026, kung saan umabot sa humigit kumulong na 40 degrees Celsius ang temperatura sa Madrid. Ayon sa mga report, maraming turista at lokal na residente ang nahirapang mag-adapt sa sobrang init, lalo na sa mga matataong lugar gaya ng El Rastro Flea Market. Nabatid na may ilang turista rin na gumamit ng mga portable electric fan at nagsuot ng puting damit upang kahit papaano ay maibsan ang init habang naglalakad. Ayon sa Spanish Weather Agency, 13 sa 17 na rehiyon sa Spain ang nasa orange heat alert, habang ang Basque Country ay nakararanas ng red alert, pinakamataas na babala dahil sa matinding init. Inaasahang magpapatuloy ang heatwave hanggang sa araw ng Huwebes. Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda at mga vulnerable na grupo, at sa pagtaas ng panganib ng mga wildfire. Dahil sa matinding init, ilang bansa sa Europa ang nagpatupad na rin ng mga hakbang tulad ng babala sa pagbiyahe, alcohol restrictions, at pagsasara ng ilang public areas gaya ng fan zones sa football events.
1: And you know what, that's interesting kasi nga, ano, ang Espanya, what's this? They would really have very warm and hot summers. Oh. And that's why nauso yung ano, siesta.
3: Right, yes.
1: Oh. Yes, because it's too hot in the afternoon. So after, you know, they'd have late lunch and then ano yan, magtutulog yan.
2: Yes.
1: And then gigising na naman sa, no, towards the end of the afternoon, and then tuloy na naman ang business. That's why offices and shops would close late at night kasi nga, ano, nag-siesta sila.
2: So it's like that pala. Okay, now that makes sense.
3: Yes. You have to go to Spain.
1: Yes. The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: State of emergency dineklara sa Bolivia dahil sa kaguluhan. Nagdeklara ng state of emergency si Bolivia President Rodrigo Paz. Kasunod ito ng ilang linggong kilos na protesta dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at krisis sa politika. Ang mga protesters na supporters ni dating President Evo Morales ay nanawagan kay Paz na magbitin sa pwesto. Maraming kalsada ang isinara na nagdulot ito ng kakulangan ng pagkain, langis at supply na gamot sa bansa. Sinabi pa ng Bolivian President na pinakilos na niya ang mga kapulisan at militar para maibalik ang katahimikan. Depensa nito ang pagdeklara niya ng state of emergency ay para maibalik sa normal ang kalagayan ng Bolivia, kung saan paangwang mga organized group lamang ang nagsasagawa ng kaguluhan sa lugar.
2: At nagising mula sa coma ang singer na si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery nito noong nakaraang buwan. Ang 75-anyos na Welsh star ay nasa coma sa paggamutan sa Faro, Portugal noong buwan ng Mayo habang ito ay nagpapagaling. Sinabi ng pamilya nito na wala na siya sa coma subalit nananatili itong mahina at nasa intensive care sa Portugal. Kumpiyansa naman ang kanyang doktor na gagaling ito subalit ito ay magtatagal pa. Ilan sa mga pinakasikat ng singer ay ang kantang Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero at marami pang iba.
1: Alam mo, I watched her live.
3: You've seen her perform live.
1: Yes.
3: Where?
1: Guess where? It was the year 2000.
3: Hindi.
1: Pero the year 2016.
3: Oh, that was very recent.
1: 10 years ago.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Okay, all right. I was thinking.
2: Not in Australia.
1: Not in Australia. Ang kanta niya was, ano, Believe in Me.
3: Oh. So where did you watch her?
1: Eurovision.
2: Oh, I was going to say, of course it would be.
3: US television director James Barrow pumanaw na. Pumanaw na ang kilalang director na si James Barrow sa edad na 85. Kinumpirma nitong kanang kanyang pamilya, subalit hindi binanggit pa ang sanhi ng kamatayan nito. Nasa mahigit na 50 years, nagtagal ang kanyang career kung saan nagwagi ito ng 11 Emmy Awards at 5 Directors Guild of America Awards. Kilala isa siya bilang co-creator ng Cheers na nakagawa ng mahigit na 1,000 episodes at ilang comedy classics. Oh, gaya ng Friends, Big Bang Theory at Will and Grace. Isinilan sa Los Angeles noong 1940 kung saan lumaki siya sa New York. Dumalo siya sa graduate program ng Yale School of Drama noong doon nagkaroon ng unang karanasan sa paggawa ng pelikula.
1: Oh, ayan. And of course, that's our program for tonight. However, do we have any announcements to make?
3: In our Facebook page, a Filipino Facebook page, there is a call for a fundraiser by Gemma Cruz Gutos for a fundraiser for Mindanao that will be on... Ate lang ha, pupuntahan ko lang. I just wanted to... Sandali lang. Help.
1: Kaya mo yan.
3: So, ang sabi dito, fundraising music charity event for Mindanao earthquake victims. So, there are two posters. I think there are two dates, one on July 10th and one on July 4th. July 4th will be at the Euphoria Espresso Cafe in Robina, and the July 10th will be at Sabor Cafe and Grill. So, this is a... It's still a community event, community fundraiser, but I just want to clarify that this is not by 4EB broadcasters. Gemma Grutos happens to be just one of our broadcasters here, but the 4EB broadcasters are not behind this. This is Gemma's initiative.
1: Excellent. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kantang Eclipse ni Delta Goodrum.

Malola malia ho e ki mulele ai tonga hono kotoa. Fefia ki utari tarilei ki mouton ki hopmo unio ngongo, mele e teo kai umafo ki televisione tonga ki he hoani. Ko a whakahae pale e miano pele whawhanua ai holo e ngahi waka lolo ko fotu utu ke tu uta mai ki tonga ni I he ngahi mahi na kahoko mai. Me he anga mahe ni e lahi e ngahi waka na e tu uta mai I he ngahi mahi na ko maliwa tu. Ko ne whakahae ni lolo tonga I whakataha make hem ka whaio ngongo I he fiafi oi aho ni. Ka neongo ya, oku ke I he lanu matape ai le ngongo, mele e teo kai umafo ki televisione tonga ki he hoa ni. Ko a whakahae pale e miano pele whawhanua ai holo e ngahi waka lolo ko fotu utu ke tu uta mai ki tonga ni I he ngahi mahi na kahoko mai. Me he anga mahe ni e lahi e ngahi waka na e tu uta mai I he ngahi mahi na ko maliwa tu.

0: ai to hiki e te tongi uhila a ke peseti e ua te smale valo o ka matalau ia i he mahinani o makeheia me he hiki ko ia o e mahina ko o si. O ko tui ai ka o whafofonga kakai e ni ihi ko i whatungia to tonu ai puleanga ko hono uloaki whakakato mo toka ngā ilelei ai ngahi whale whawhie maalie hange ko i whakatapu i e ngahi ako anga. Ko e kawe inga pelepele ngesi eni mai whie ma uwiwili na e o hake i he whemea aki o whalea lea, ko e uhi ko e ola, ai ngahi a ahi a ka whawhawhonga ki ngahi apiako o kutuu i he enau ngahi wāhinga takitaha.
1: Nā e whatua te whawhawhonga kakana tonga tāpunga fulu ka hapeli e lilan mata. Ke to o mai ai paanga e taha po i 5 miliona o kumahe i ke whapaanga a ke polokama kai pongpong e whānau wako lautohi o wahe ke ngahi apiako, ke whale lei e ngahi whale whakawhie maalie hange koe whakatapo. Ka uhi koe fumahau inga ai e liako e ni iho no ngawe aki whakaaho e whānau wako moelonga i whānau. Pehe elan mata ka polokama kai pongpongi o i kai ke poupou ki ai, ka uhi koe fatongi ai ai mātu a tau i whānau, ke nau whawhanga a e nau whānau. Ka oku ngāli hanga e pule anga o to o ai fatongi a ko ia, me he mātu a pe a whawhalala pe ai fatongi a ko ia ki he pule anga.
2: O kia e fatongi a e pule anga, ka kia e fatongi a ki mātoro mātu. Ko au mo ku whānau, te mau kai e mā, he kakau hau mamata. Kufia maria pepe taha miliona, ka pau e ko'o e me kai pongpongi, o hake ea tufa e ngai api ako. Whakarere ia ke ngai mea koni koutala noa tu. Te tau lawa na whakangata afe. Hange ko lawa dai ko tau ene hongo futuku. Ai si tuku mai pe, ai whakarere e ngai loki ako. Ke te au, sae ni ka te au ke taiwe te taha po inima miliona kai pongpongi koe. Kura ki whenga e hipotu ngau e ako hono whatongia. Tuku mai whatongia aku, ya e o whawhanga pe a whanau kai pongpong. Sea, kai mi koe ke iako lau tohi, ko a pe pongpongi, ku whanga whatapu, whawhanga mau whanga puaka. Ko kai pongpong ke hako koe kai uto. Mo ule lei, nai lawe ke ai whawhuka toka tam nima, ai mo koi, ai whare la, whanga marini. O mai e kere kere, kau ngou e tai totongi ai. Iai e fu a pere koulai lolo whonua, ko mea peo kau whaigo e, hiki olu. Fulahi e mea koe inu kawa sea kau Kataloni e feitu una, mo e whakapikopiko. Tai nimi, ko te lere atu hala uta, sāwhāta, tama tonga tu o ngā aue, o koloa ke whamunu. Ne whai ki konseti whenga paanga, ai apeako lau tohi, oi kāenga, tama piniskala niu walu, ie he whalaiti koe nei toku mariu atu. Konseti, ke langa e whare whakawhie maari. Whaka ofa au pita whare whakawhie maari e ngai apiako se. He kakai holo e ngai apiako lau tohi, e hiva ai wāhenga mwe korisi e ua. Nau keri me nau tole fuluo, hai fula i kapa o laku i olunga pia whakatawhi ki ai. Whaafa au pita. Sea, ke lawe ne tau e taha ua, e hoko koe sea, koe piti e ngai ako. He kolo ko fuotua e ka ko kolo tama pinisi. Ko ngahi fie mau ko nisea, hiri pe he umai mātua. He ta, he ta, he ta. Ko e kia pako lato e ko nisea, kuna ume me konseti, tu oua he ta. Ako e tutun ko kala, panga te au, e family. Fu ake ngahi fatongia, ko e kumi e printa, ko e misini kosi, ko e toilet paper, ufanga e fatapu.
1: Ko e kawe ngāni ne te oha ke pehe whawhawhunga kakai o vavau tahani mā to ke taha ālan tang tau, ko e tahene fuwhie mao vi vile ngai ako anga i vavau tahani mā, pe ak fie mao ke whaihanga au e whawawawe ki ai.
3: I he ola oe ki a ahi koe ni, ne whakatokanga i ai, ai fuwhie mao ke toko ni i ai uapi ako, kai tau tau te fito pe i ngahi loki pe ngahi whare e. Whakawhia maari e, pe koe toireti, kūwhanga e whakatapu. Nē lawa rewa i ki tokoni, ai wāhenga, o whakakakato atu ai whie mao ki he ako mālunga wawau, pe a mo e apiako ke lana, koe apiako ai katolika. Au kei toe lahi, ai u apiako e whie mao ki tokoni. Aia koe wāhenga o kia e korisi ai e ono, a ko loto loto e